minya no adofo na ye yen jagafo bites fo na ya bawo ho na obi be sasa na jagafo fo kra o mo asene he fo jagafo bites ye na ye di adre friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye boa mema 15 good years to say mama e feli ye friend jag sansa we wanu msa na na we di e ye nsa unum bida because pa mama kan okrobin cho en habai bi ye di be free omo se pese unyini che ana se onipadua no unya nru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi o ha a e wo mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di be free korea ana ye di be free middle east ana ye di be free ghana hanom ani akaka bom ni ade aye jagafo bites en sawe sawunum a won ka sawunum ko nipa do mu a en chobo se fifire body na ye adwuma obi biere num a wanu jagafa won ka won asem obo se body na ye de eye adwuma o se fifire to won se se de na wo tie no minua eye sa na na ti bi o se de se tie so enye nsa no adin pi won se nsa ni bi wonum a putimu se den awoso body no ewura body num a otim sa no ehye now to me say twitwa omunim twitwa wonsurum debi because when you getting in nuaba you the fruits and you dey haban enua hini enuambra and flowers and you dey aye jagafo bites and so we aye nsa bi a menua enjiwanum eti enuanom na I saw omo de omo mpese obi be so wanum sa wanum sa no won sa ni jagafo because aye nsa bi a onum a etwa blade your number new year 0243686861 0243686861 and a 0245749206 kewo babi etu nsa bia say yo boro anase babi etu nsa wo kewo bia no jagafo bites wo ho wo bia on pensa bebre no ana on tan pensa no wo sapa ni jagafo wo de wo to a fa ko se fridge na chili wadie na enwumre wo twa kakra ube didi ya wetwe bi weni jia wetwe bi tembe ube kompasu wetwe bi na wankasa unu munsa weya ube huse wanu munsa emunsa medamu ase grab a cocktail and get